Aussagen mere tonota ande ben meche on ani adzan kiri adzan kwana mere ma ebi inetu ere de presa katolika ebere lu yin ye keke ne la mo kebi oni re oso no black pa ni mata ere oso black pa ni ejaja keke keke bi odeni obosan obla na ma se gbo kun redmond dokere o mere ha che o dokere ona jo keke uweri keke ore jaja dokere uweri nozi isenya ogba o me na to tailena na to tabi e bo redmond ni oni e ran so obla pana de jaja keke ora yo irevi otu ekleza katolika n'okiai because oru tweni oru tweni mena ate mo eberelu iye na otu tweni kere ibe ekleza katolika oni ke mena kiyo shota do kere ya maka wuta eye wama enkeke ude keke na regmena do kere ibare lueni lueni na ye hi ebe keke no mwomwa keke ogun na na tota ki ebi e ama konoto e ri oni ama ni ahata gati konoto to boy o ina ano do oni abo sanu da na mama e ye lege ki nia o ki o na gbon do kere eje ja bi nia and number son of blood no matter now he very reverend father John Bosco as a he or bande bin adokere ni meche egege ni santa adokere we bon regbon any na bi any ama keke na kotwe o mana total o mana total o mana total na ona yo sege ge otu eni bo sono black ke era bo sono black e gban ni ma re le ge otaki otu ge ayi ma ye ya tai se otu na akweka mo ke owo ni na choi ecclesia ili o are mo do kere latin ecclesia no ye mi ni ye odaki ebo na choi greek yet arena udache dokere ki ebo agbebo ni bubu o ino eje bo na si koko ni na ha temo usonu bla o ki oni otu e ama ye yi agbebo usonu bla ebo usonu bla de hi ene mota ko solo black kata e jara te won ko keke ni o acho otu e ai ate won ko a ri na ando jepe no egbe ma won rare mwewo kore di boy tai keke ma hare kan na alu yi ando to na ona hi e wa na wa no ayi je ene be ri rebi ore dokere ebo regmo dokere wono bina ebo jebe re ta mawa ona yi ma chi anoro gugu kan ona he na wo o se ba na wo na yi o toro na hari kan o se ana wo na yi onu wa kan lo so no bla no yo no yira wa no ko hunle ni ma temo ara kando tu ana ze ni na wo na hi ha cho ni o to ki Jerusalem no ke ni o to ro ko hunle weji ende so no bla ze aja no ze ni ni de bo ja ni ni no ko keke ire o are gbe oni ire ri o to ekleza akodelika and the Iranian anatemoni irebo sonu black pana then also by memo by very no se va memo by